ti poi fulano te te staro. Na kale ti ta kona anda ni se ma si namo baraksha. Ati mu namo baraksha. Vasa ti to kami ta kona anda vato tiyami. Gura var sananda tur falak ti rambi. Vasa ti kona anda ni sa ni namo baraksha. Namo Baba.